akama mapapa ya pa reba badosa lima konda pa reba badia pa rakonda badia sa uma antura basanda pa rekoda basanda pa rabanda pa apaya mapapa rakoma sanda paya sa rekoda basanda pa adima sonda paya pa rekadosa amena sonda pa dia pa rababa rabasanda pa akama mapapa ya sa rekoda basanda pa areba dosa rantora babati antara babati rakora basanda pa adima sonda paya pa rekada